Aja samit virya jati sa sarvalabhate sa sarvalabhate. Hashtau brahmanan samyakrahaye.